sithi kokunye akufanele sibe kuzo, kokunye siyakhuleka sithi asikhishwe kulezo zimo. Athi noma uJehova sesikhipha kulezo zimo, thina sithole uDaladiya. Uzothoma umuntu intandane zahlula amaRoma. Uyazi ukuthi amakhaya ayebusisiwa, amakhaya ayephila nabantu. Khona le nto ayishiwo namhlanje kuthiwe adopt a child. Uma umndeni phinde uthole omunye umntwana othile ongamlekelela umsizi. Leyo nto ithi kuningi kuyenzeka, omunye umuntu uthole ukuthi uyagqushalaza, wathola abantwana ngokungahleli, wanabantwana kodwa itoha libambayo, uyafisa naye ukuba nomuzi omuhle, uyafisa ingane zakhe ifunde imfundo enhle ey'koleni ezinhle, itoha lisebenzayo alilihle. Bese kuphinda kufika ney'ngane ehluphekile kakhulu kunalezi zakhe, aphinde nalandula athi ayi ayidlule iye kwabanye ngoba yena ngeke akhone, uxakekile. Kanti kwesinye isikhathi uNkulunkulu uzokunyula ngaleyo ngane efika lapho suthiwa izoqala u-grade 8 kuwe, ngoba ungathi usendaweni engcono nokusondela kwekole kungcono ngenhlupheka nayo le ngane. Kunje ingane yona ihlakaniphile, iyasithanda isikole. Uyilandule wena uthi hayi le ngane ngeke uyithathe. Kanti usulandula impumelelo uJehova ayilethe kubani? Kuwe. Sesineyinsukwana emhlabeni siphila, sizibonile le zinto, siyazibuka le zinto. Uzothatha umuntu ozothatha le ngane no-8 ayimpintshise kuzona lezi ngane zakhe zesibili ibe ingane esithathu. Kusetshenzwe baqushalazi esikoleni, mhlawumbe kokunye ezinye beyigibela ziye esikoleni edolobheni, yona imukele nokufunda khona lapha elokishini kithi eMbali, ifundele khona. Lengane jike ibe usizo ngokulekelela ekhaya, lezi ivuka ekuseni ngo-6 ziyahamba, ithathwa u-angela, yona ivuka ngo-7 vele esikoleni for 7:45 la eduze esikoleni. Ntambama isibuyile yenza u-grade 8 phela, isithe ukuhlakanipha, isiyalekelela nangeminye imisebenzi. Laba basalinde umalume lapho bazofika ngabo-4, bayaqambe bayafika ngabo-4. Lo mntwana useyilungisile zintsha, mhlawumbe uselibekile nelinye ibhodwe, mhlawumbe ne-ining useqalile ukulungiselela laba abanye amashethi osuku langakusasa. Kuhambe lengane iphase emagqabini, iphase kokunye idlulele zakho, mhlawumbe nongokwama-subjects. Uthothi lengane le iphiwe kwa-science, lezi zakho ingane ziride kwa-general, ziyafunda. Uthothi lengane uma iphasa u-matric isithola, ngiyambona NSFAS, isithola nomfundaze wokuyofundela into ethile, nalezi zakho izofunda. Le ngane ziphinde yona itholele umsebenzi, lezi zakho kuzofanele ziyofuna umsebenzi uma sezinama-degree. Le ngane bisithi umsebenzi, ithole umsebenzi omuhle futhi ophelileyo, bisithi le ngane ngiyacela ukuthi anti, ngiyacela ukuthi malume ngilekelele la. Ingane ifake amarumu amabili kuleli khaya lakho, ziphase lezi zakho ziye Cape Town, ufike zisebenze zigane noma ziganwe. Le usale nayo khona la eMgungundlovu, ithi lona u-anti wami ngiyamazi. Bese kuba impumelelo yemthandazo yakho, kanti uqushalaza ufunisa iy'ngane ezakha zikho zise-Cape Town. Uma zifika zihamba ngey'moto zikanokusho, zive zithi silambe kabi, zivula ifriji, zizodla ukudla okuthengwe le ngane le ophila nayo la eMgungundlovu. Futhi le ngane mhlambe isebenza khona la eMgungundlovu, isikunwebele nanomuzi u-anti ozalwa yona. Lezi zinemizi yazo lapho ezikhona, nabakhwenyana noma nomakoti bazo. Le ngane sikubeke ezingeni elibe ebelimi ithandazo yakho, ukuthi nawe uyakufisa okuhle empumulweni, kodwa wazi yokuthola kanjani kuphi. Ngokufundisa le ngane, ingane ifunda mahhala ekoleni, wena uzoyihlalisa kwakho. Ukuhlala kwakho kuyona ilekelele ekuseni ngemsebenzana emncane, emibili emithathu,
nantambama ngalo msebenzi iphasi ithola umsebenzi local ezakho zihlale zingasebenzi imsebenzi ayikho abantu bafundile ekhomsebenzi South Africa yona very

bekusi bahle loyo shamnandi kakhulu kanjalo ethi angilazi uthando lunjena hle nawe ke siphela phana ke kwelesithathu ihora yama ukuthi hle nami khona ofisi ukuthi ke ubathathu babize emoyeni ngithumelele nomusha ungene emoyeni ku 0623151986 ka WhatsApp leyo mufu singene emoyeni ngena lapha ku 0333422391 0333422391 mufu sakuthi ke ungena emoyeni kodwa nje makhona ofisi ukuthi ke ngikubizele bona ungangithumelela ke lapha ku WhatsApp ku 0623151986 ya nabaphaphamayo nje manje siyababingelela siyabamukela ohlelweni sishiwa njalo nje sithi hashtag kuze kuse uvuka molele ngishilo ngathi ke siyazixuba sasivanga kuze kushakele esithathu ihora ngo-3 ngizothi mangiphuma la bese ubususeka ngomculo wokholo kanti ke uma ukhona ofisi uthi ke ubakhonzele ngithumelele nomvelo ushaye ungene emoyeni ya ngake

ngicela ingoma ke njengamanje. Ya usiyanda umtaka chabalala ushamnanda khuluthi ungo wami lona ungo wami lo yathumela ke lapha ya sisahamba nje kanje kumaskandi.

zulu mnyama, zulu mnyama, uyabuza indlela zimhlophe nganazo umuntu. Ake ngisho ngaliphi imbolelo ngithi ungenake unhlanhlangana ncane ka-ages umntakamolaye wabalaleli ingani kumsombuluko ohlazana the blue monday ngingenazo iy'nsuku zingamashumi lamabili ney'nsuku eziyisikhombisa ingani 27 kuyona le nyanga esikhombisa ujulayi phela lona abazi kahle wonhlanhla abathontolikazi kulungile ke ake ngithi molweni sanibonani.

bese kuthi ke lapho nganaze kwethu bese ngidlula ngalikhulu ijubane bese kuthi ke lapho ngidlula ngalikhulu ijubane ngidlubundlele ngidlubundlele mlaleli engiyokutshela wena bese ngihla njalo ke ngoholo lokho ngibheke phansi nazi ingoma lezi ezimnandi kakhulu uyabona ihlaba hlosile wo yebo yababa uyabona ke mlaleli sekuthi ke ngo 25

kuvele kwadongthwana zandlakhe ndamlaleli ngithuka nezwa mntana omuntu uyangizweni kuvele kwadongthwana zandlakhe ndamntakamama eyi ngivele ngithuka nezwa ngavele ngakhe nomdefo manje zanqofa.

sekunjalo mntana umuntu sekunjalo ngaleka baba kophinda kwenjalo lapha mkhulu uyabona baphathelo ngani yomuntu ingani sekusile ngani kamama kuyivukwa phela manje kuyivukwa phela manje kuyivukwa phela manje kuyivukwa phela manje bevuka bantu bevuka bantu bevuka bantu kumsomlo kohlazana na Blue Monday vuka mntana umuntu.

kwefukeka njekoto mtaka mama kwefukeka njekoto kanye kwetu hayibo yake itubulo phansi yake itubulo phansi hey musukufika ngeyitubulo ungaviki ngeyitubulo kuyafuka kwala.

wangibiza mfowethu wangibiza nami nganye umuntu ubanyana lona na uSiyabonga umuntu akabuthelezi noma Siyabonga wabuthelezi elapha e-airport uSiyabonga ebuthelezi elapha e-airport uthini lapha na ake ngibheke kahle uthini mfowethu awubakithi oh,

ake ngivale ngawe mntana umuntu ngivale ngawe ke ngene kwethu ubonele lona na nangulana umhlengikazi mkhonazi umhlengikazi mkhonazi sengoma lesi umhlengikazi mkhonazi esinathingi ejj e13 uthi wandlandla ngicela uvuse umndeni womonke ngivuse umndeni womonke wakwamkhonazi ngivuse umeso uha uletho nokholeka nothando nooluhle ngivuse nodubazane lapha ejj esinathingi ngiyabonga wendlandla imini obhalile umhlengikazi.

0: SLC kunembandela.
1: Angibaleke. Angidede. Angibaleke. Uyabona ke mlaleli. Ake ngiphume ngalomnyango engene ngawo sengidede ngiphuma ngalomnyango engene ngawo ke manje.
2: Amen.

bakithi uma sebenza ukuthi le environment esiphile kuyona iphile isebenza kanjani yabona yabona nje la kule environment uNkulunkulu naye izweni lakhe uzovuma wathi money answereth all things, imali iphendula yonke into. So kusho ukuthi uma unemali nje usana ngale depending ukuthi inhliziyo yakho ikuphi. So ngenxa

0: ngamphoqo Jacob Zuma bamphoqa
1: kwi zondo commission yenzani khona umuntu waboshwa kwi zondo commission sina sithanda imandla nga commission ngoba bayaboshwa abantu
0: waboshwa Zuma
1: hayi lutho izondo commission yayenza ngalutho phela
2: akambe waboshwa kwi zondo commission lutho nohedwa
0: waboshwa usholo
1: hayi kanje imandla ngabafethu one of the commission nengiwathandile because action ikhona abantu baboshiwe manje inqaba abantu ababoshiwe manje bephuma khona uthi uphuma ubanjwe ivinkana uJulius
3: sobeshwa zakho bathi ke ngizimo ngkwanazi
1: njalo lento phethulwa iboshwa njalo lento
3: hawu umona mapati
0: ke bafethu yabonke sabe siyafusha fike
4: yesemigwa kumgumundlovu 107.6 FM
0: Asivetsane siqale ngayo le elapha ya ebridging lapha yana usuka embali ethu uza ngapha ngakho slang spray mhlawumbe inhloso yakho ukuza ngapha ngasethapa baleka kungabusaya lapho baleka ngakuyawo zombilike ngoba

Yabona ke mlaleli ekhaya isikhathi lapha ngamanje mseso sisishakalombili lishale ihora leshumi ekuseni. Ayasilungise ke la lapha yana njengoba ngeke ngasho ukuthi ke kuzobe kukhona ubaba uShoba siyaye sidile namaphupho bese kuthi ngokulandelayo bese kuba isihloko. Kushuthi ke namhlanje isihloko ngoba sigcine emaphusheni. Ya. Kushuthi ke mayifika nje maligama anxa ihora leshumi emva kwamanqampunqampu. Ya, sobe sidinga isihloko nobaba uShoba Lentsimbi.

0: mlaleli ke uyabona ke sizofaka ubaba ushoba ke manje njengoba uzo nje le ngoma esimfaka ngayo ngempela sizokhuluma ngazo lezi zinto ukuthi ngempela khona abanye abantu mhlambe ongathola ukuthi ke ubhedelwa izinto kanti awucheck abangani bakho kodwa ke angifuni ukukhuluma kakhulu bese ngathi ngibala ushukela ngoba ukhona yena ubaba uyena ke ngempela ke ozovele nje ayithatha yethe ayibeke eThebeni baba Shongololo
1: angingibingeleleke lapha kubalaleli bonke nje bomgungundlu Ndlovu ngibingelele nabaphathi bomgungundlu Ndlovu bese ngibingelela nelomo ngibingelele nabasakazi bese ngilingelela ubaba phambi kwami
0: Baba namhlanje na kuyintokozo ukuthi ke kulolu hlelo ekhaya sibe nawe futhi kusuku lwangomsombuluko sifuna ukuthi ke sizwe nje ukuthi ke namhlanje usiphathelene ngoba ngeze ngathi hayi cha sinonike kakhulu isihloko osiphathele sona baba
1: Ngiyabonga
0: yeah
1: angingibeke nje baba la isihloko ngomthethe ngizenaso sihloko sona esibhlungu sona ngoba sibaningi abantu esibalimazile lehloko engizosibeka lana ngizokhuluma ngobubi bukatikoloshe bese kuba khona futhi umoya owutikoloshe kodwa owakhiwe wabizwa bawazi abaningi ubizwa ngomdliwa nawo ingozi kakhulu umdliwa bese kuba khona umungcwe
0: okay
1: umungcu ke umoya nje omdala okade wona wabakhona nawo nasemandulo wawukhona umungcu kodwa ke ngizokuchaza nje khona ngizothi abantu olalele ebesenolwazana lokuthi lento imaphi iyangalaphi njengoba sikhuluma ngomdliwa sakhuluma ngodikoloshe sakhuluma ngomungcu ezinye zezitori umdliwa unezinto zenzayo zawo unendlela owakhiwa ngayo bese kuthi utikoloshe uyalandwa unala khona ohlala khona bese kuthi abenzi bezinto noma sithi abakhunkuli bayakwazi kulanda bese kuthi umungcwe awulandwa ngoba umungcwe uncike ekutheni yilapho khona umuntu engamukelwanga imindeni yakhe ngezono zakhe noma ngamaphutha akhe wangamukelwa uma ingamukeliwe uphenduka umungcu ke yena ngoba umungcu abangazi njengengane nje ezingazi kuba umo umuntu omude kodwa aboma uza wena umbona emude lokuthi ubona ikhanda lakhe nomqala wakhe nowafu amagqalaba mothu ubheka phansi imlenze awuyiboni imlenze obo uyiboni imlenze nawo ingozi ke ndlela yawo ke kakhulu kusho ukuthi ke lemimoya njoba ngisho nje inezinto zawo ezenzayo inezinto zawo futhi egangakazi nokwakheka kwayo ukuthi yakhe kanje ulandwa kanje kwenzeka kanje ngoba uhluphe kanje kokunye emakhaya abantu banenkinga ezingaxazululeki imbangela yonke lento ilemimoya engikhuluma ngayo
0: manje operator ngendlela efanayo yini labo hlokoloshe ba mabe ethunyelwe kumina noma ethunyelwe kumuntu thizeni angathi mina
1: hayi
0: God forbid
1: yes angeke nginje baba kahlehle uma ngizoqala lapha kumdliwa
0: yeah
1: umdliwa umoya eqaleni uqale wangaba khona
0: oh
1: noma ulwazi belungekho lawo
0: okay
1: kubantu
0: okay
1: ikona bengathi omunye umoya kodwa uhamba watholakala ukuthi lo moya umdliwa mabe uvusa bavusa umuntu ongasekho
0: how
1: bese noma bangavusa ithune lodwa noma bangavusa amathune amabili kodwa uma se igama lakhona lakhiwe kuthi umdliwa ngoba nje bakhiwe ngenhlabathi kusetshenziswa inhlabathi kakhulu yethuna mese befuna inhlabathi yomuhlwa
0: ha ya
1: umuhlwa
0: ya ngiyabona
1: angithi umuhlwa uyakwazi ukudla isigqobo
0: ya ya ya
1: kade sisikhulu
0: ya
1: size siphele
0: sibe siyosome
1: sibe sincane siye siphuke
0: yebo
1: kusho ukuthi basuke bazika ukuthi into zakho lo mdliwa uzozona ngokuthi one awulapheki
0: ya
1: akekho futhi umuntu ozokulapha awusizakali kubantu futhi kulomdliwo mebe bakusiza abantu bakulapha ulapheki nje uba nenkinga enkunje abantu behlezi belahlilwane kuthiwa balahlilwane kusuyiwona lomdliwo kuthiwa ulahlisilwane ulahlisilwane kanti inkinga ilomdliwo lomdliwo ukwazi ukuqeda imali
0: wena hayibo
1: ungena othandweni phakathi kwabantu abantu nje bethandana kwazi bonke abantu bayathandana angabe sakufuna umuntu nala uhambe khona
0: hayibo
1: umdliwa kanti ingozi ngokuthi ungenza ukuthi umuntu abulale isithandwa sakhe. Kanti engananhloso mase sifile kuyimayibusa umqondo ayibo. Ngento encane ngabe ngaze ngibulala umuntu. Uyakwazi futhi umdliwa indlela onamandla ngayo uqeda ukudla ekhaya kuphele nje ukudla.
0: Yeah.
1: Wenze wena ugibele amakhumbi namabhasi uthi uye emsebenzini kodwa kufanele uthi uyazula ngoba imali yakhe uyiboni yonke.
0: Hayibo.
1: Uyakwazi futhi umdliwa ukwakhela izitha.
0: Hayibo.
1: Kodwa ungazazi ukuthi uzenzeni.
0: Ho.
1: Ushintshelwa abantu
0: abantu bavele bakushintshelwe
1: hey bakushintshela abantu bangakufuni yona lo mdliwa
0: hayibo
1: lo mdliwa uyakwazi ukuthi mawuswenziwe ukwenza ukuthi uphuza ngathi uyamuka
0: hayibo kahle
1: eh ngathi umuka namanje
0: ushokolo lo
1: ke uphuza ngayo
0: hayi utshwala
1: eh utshwala
0: hayibo

0: kodwa I test ufanele uyenzisa abantu uyobabhalisa now ugcina udideka ubhale into eyiphambene kanti udlala umdliwa umdliwa mose ufikele empilweni umuzi opendiwe uyaphendwe ngathi awupendiwe indle cleaniwe iphendwe ngathi ayikliniwe
1: iphuphe
0: iphuphe iphele nje nokadumaza uyisidudla abisilento isilenda abhije kabe nemphunga okadumaza ukuthi unjena kube nento ehlukene nje empilweni yakho uyabona insizwa uyazi ukuthi yinhle iqothwe ngazuthi nje ngathi injathi idla amathambo lawo fish kusho ukuthi into nje ngale engizama ukuthi umdliwa umngozi bawo uzela ukuzo destroy umndeni ukuzo destroy impilo yakho ukuthi ungabe ilutho uba upopayi yayibona lento uzibona ukuthi angazidideke emqondweni
1: heyibo
0: umdliwa ke lo
1: hayibona ngumdliwa bo
0: unamandla kakhulu yabona manje wona mkhovu noma moyo othize ngoba yabona sikhule siyazi ukuthi umuntu uyalahleka ayoshayela isipikili emzumkhovu asiphikisani naleyo nto ngoba sasingekho noyixoxayo uza ukuthi yayixoxwa ukuthi yayenziwa
1: naye wayixoxwa
0: wayexoxelwe leyo nto manje sikhuluma ngento sonke sithi iyaxoxwa manje leyo nto asikwazi ukuyibeka sikhuluma ngento eyenzakalayo leyo mdliwa iyinyanga ziyayazi endini iwona ujikelele koneni into zabantu kwabantu umdliwa awulapheki kaluli ngoba omunye umdliwa wakhiwe ngethuna lakini ukuthi uzonqothula bona manishawo umuntu wakini ekhaya kuphendulwe yena anowazi ukuthi akavikeki
1: akavikeki
0: ayakavikeki
1: hayibo
0: akafike phela umuntu akini uyinkinga kakhulu ngithi wazi wena wazi yonke indlela
2: yakho
0: yes meke kwaphendulwa ngani njengokuthi emzini womuntu ikona bekuthiwa akufune nijabulele ukuthi injani iboni kanti ikhona ngoba meniphendulele ngenje umuntu nophela nonke
1: hayibo inja
0: inje baleni into eyoba insila nje ayithatha uyabona kunabantu abalahlekelwa yikhindi zabo lezi zincane
1: ya lezoqala
0: lezoqala abatholanga namhlanje bacabanga ukuthi bazogana bacabanga ukuthi bazogana
2: ngeke gane ngeke gane
0: zashalwe iphikili
1: ayi
0: zashalwe iphikili lazikhona wena wonke amadoda ayokushiya abantu akafuni ukuthi umuntu malahlekelwe into zakhe lezi zokuqala angafuni ukwazaya yapi
1: ale
0: kuthi yaduka newashing eziduka yodwa newashing kanjani
1: lele nye washing
0: ayidukanga ngizama ukuthi yonke leyo nto bayakwazi futhi ukuthi yona bayifake la khona ebakhe khona umdlo ngoba uyakhiwa utshelwe futhi ukuthi mqothulwe lo abe defreezer uyabona
1: ngisebenza imali ngedolo lwa ngiyibona
0: cha noma ngaphatha imali khona umuntu othi kade phethe 10,000
1: yeah
0: kodwa njengamanje usele no
1: 130 rand
0: bank
1: ah
0: kanti umdliwa uyaqothula
1: oh
0: angithi ngimsebenzi omdliwa ke leyo umdliwa nje hey umdliwa ushintsha umuntu ade empofu abemnyama ompofu kuba ngathi we e truckini elinentule aphaphatheke ebusweni uyabo ungazi ukuthi kanti wona
1: hayibo
0: ayashintshana nje
1: hayibo
0: uyabo omunye wazi kahle inwele zakho uyazazi uyiqothula inwele akacisasale nempandle umuntu wesimama kanti udlala umdliwa abawenza ngoba umdliwa njoba sisho ukuthi mose uqutwe nezinto ezizodwa njengomuhlwa ungazidla inwele siziyophuma emuva uthi ugcoba yonke into ayisebenzi kanti washa ngomdliwa ukuthi wena umphuphe

0: aphaphatheke ebusweni uyabo ungazi ukuthi kanti wona
1: hayibo
0: ayashintshana nje
1: hayibo
0: uyabo omunye wazi kahle inwele zakho uyazazi uqothula inwele akacisasale nempandle umuntu wesimame kanti udlala umdliwa abawenza ngoba umdliwa njoba sisho ukuthi mosuqutwe nezinto ezizodwa njengomuhlwa ungazidla inwele siziyophuma emuva uthi ugcoba yonke into ayisebenzi kanti washa ngomdliwa ukuthi wena umphuphe
1: hayibo
0: yes
1: hey
0: uthi ugqokiwe ivitsheke umfana athi ufaka amazinyo egolide kuba ngathi amxe kuwenza into ongahlathi nje uwona kumdliwa uqeda poison utikoloshwe ingo
1: imake hey utikoloshwe wenza ukuthi umshini ungasebenzi
0: ubugadakande uhambe kancane ubugadakande kanti utikoloshwe lokwenza ugadakande
1: ha
0: angithi ufike unge yabona ngesikhathi ucabanga nje ukusukuma kusofa uyemphedeni uzoqala ukuhlala kusofa ungayikolala mawuthanda uthi lala kuqala khona uzohona unkosikazi afike usulele
1: ukuthi
0: uyabona ukuthi uphambanisa kanjani uma ukuthi unkosikazi olala eqala uzokwenza wena uhalele ukubuka iTV
1: kakhulu
0: uzozolala ngokwani ungowani uplan implan ebhedayo ukuthi igcine icishile yonke lento mawuthanda uthi ngolwesihlanu noma kanjani
1: kuzokwenzeka
0: utikoloshwe mase efikile angakwenza umuntu mhlambe ungagcina usudla kakhulu uphakelwe kakhulu ngalolwange ekhaya baze bawenze nesobheceleni uphuze khona uzofadalala kanti uthi ayathi yabona amaqhinga tikoloshwe utikoloshwe uyakwazi ukungenisa isitolo yothenga isinkwa esodwa ufika ukwenza uthenge netrail enyama uthenge neyogati uthenge nama smoke beef ukuthengisa izinto athi ungashongo ubufuna le mali iphele tikoloshwe ya utikoloshwe lo ya utikoloshwe uyinkinga kakhulu uyabaza utikoloshwe ukwenza umuntu uma sekufanele aqede isikole wenza ukuthi enyakeni okugcina ube nenkinga ezingaxazululeki ungakuhlulwe isubject eyodwa idiki nje kanti utikoloshwe kuphethe nga uqajwe yini uyifeyile lokho uyifeyilile yes utikoloshwe mawuthanda kuthi kulonyaka nje wesithathu ubhekwe sifo udakwe kakhulu utshwala mawuphuza utikoloshwe bakwakhe ngotikoloshwe ngoba useka kakhulu utikoloshwe
1: imali mfethu shoba utikoloshwe lona esikhuluma ngayo manje uyakwazi ukuthi wenze ukuthi ke umuntu angamuzwa unkosikazi wakhe mabehlangene noma umathandana
0: wakhe
1: ayozwa omunye
0: hayibo utikoloshwe uyakwazi ukukhanda ifridge kumuntu abe ithi freezer kwe abe nje ifridge ngekho fridge
1: hayibo
0: utikoloshwe uyakwazi ukuthi enze lo muntu wena kade wahlala naye umbona ngathi akasabalekile nje kutheni awusamthandi awazi kodwa manje ngakubuza umuntu uthi yini futhi ubatshele nabantu abacela umthe yathi hayi fanele ngasamthandi azabuza umuntu wenzeni akucace utikoloshwe vede mawufikile wona uthunyela ukuthi uzodestroy so utikoloshwe uhlakaniphe kakhulu ngoba nawe uyakwazi ukungena emsamo utikoloshwe mawuthanda
1: hayibo
0: kancane nje uwafe emsamo noma ngizowufaka umungu emsamo kodwa utikoloshwe uyawazi ungena uphese emsamo
1: uyalungusa
0: uloni idlozi ulikhahlele liphumele eminyango
1: habe
0: utikoloshwe awudlali mase ufikile idlozi nalo uyabaleka phela ke utikoloshwe ubusaba wena uphila noma usushonile uqhuma ngesipili akudlalwa kutikoloshwe uyaliqosha idlozi ulikhiphele ngaphandle nisale ni empty nini nihlaba imbuzi nonakale yona niphele konakale abaye bakhinga kuyimoto kanti and utikoloshwe yiyo lo futhi na yabo benomdliwa noma bebuye bakhona la bebuye bancikale khona so unento zawumdli uyakwazi ukuyiginga futhi imoto utikoloshwe utikoloshwe akwazi kwenza kuma umuntu phambi kwakho njengobuza ngemoto kuqhamuka umuntu ongamazi uqhamukephi esikhaleni ufuna ukuvika lo muntu wena ongamazi uqhamukephi kanti siye wena vele abaningi baqedwe utikoloshwe akekho umuntu owisa imoto obala nje wayevika umuntu akho muntu ikona ngeni la ngomunye umbhemu ngapha wakwashayisa yena utikoloshwe lo kodwa uma bemfica lo muntu esesemgaqweni eseshonile amaphoyisa amthathe lo muntu useshonile athi amaphoyisa yalo muntu nathi sicishe samshaya imini
1: hayibo
0: udlule ngejubane kanje sacishe samshaya
1: hayibo
0: sesiyathu wona mosumbulele ngaphela lo muntu athathwe ke lo muntu asiwe emakhazini bese kuthe ekseni lelo ukuthi kwenzakaleni ngendaba lo muntu bakuba batholakala athi amaphoyisa nathi sisangena uplastic njengoba ufaswe ngapha kanje lo plastic ushit girls ukuthi babisa ufasa phezulu lapha phezulu ekhanda uplastic usele wodwa
1: hayibo
0: akekho umuntu phakathi
1: hambile oh dokotolo
0: akekho kwabuti koloshwa banenhlanhla yabo leyo muntu oshayisa ngawo.

0: Okay,
1: все
0: будет. Right.
2: Ithimba lezindaba kuMgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo. Thola iWi-Fi e-top ngentengo ephansi. Thokozela iPay as you go yeFiber ongayishintshashintsha ngaphandle kwe-contract. Zikhulule kwingcindezi yokubuza umama ngedatha kathathu ngosi.
0: 086 062 315 1986 umqhafazo lowo ya kanti ke mase sesithi ke sesidedele ingcingo sizosho ngempela ukuthi ke hayi seningangena kodwa ke umqhafazo ona ungabuthumela nje ukhona nje osupakile la ekwipacking yama WhatsApp nanga umqhafazo ngiyawubona. Hayi anguzibi we DJ dokotha ngizosa kuwena Nkunzi baba Shoba ake sibuye njengogiya baba sishaye ibuya kulesi sihloko sesiyobheka manje umuncike angithi
3: yes
0: ukuhlazi yeke wona ukuthi ke umsebenzi wawo nemkhulu banemgilingwane nokukhohlakala kwawo umuncwe lona wenza njani
3: umuncwe angeke ngubeke nje abantu futhi angiphinde ngibazise lapho ukuthi le mimoya yonke kade ngikhuluma ngayo ayinandaba ukuthi uvalile eminyango
0: oh
3: hayi noma ngathi uvalile eminyango uvala amawindi uvala umnyango noma ungavala ngemshudo e-3
0: oh
3: uzongena awukhaleli indawo yokwengena ungena odongweni uyakwazi ukwengena sodongweni
0: oh
3: yes ngenzela lokho nje umuntu aza angathi mangibozile mhlamba uzusondela nomngamboza ngeingubo uzongena
0: hey kodwa okay kulungile ngisani sathuswe yile ukuthi uyathenga uthengisa inkwa ugcina ukuthenga
3: ngokuthi umungcwe ke eyi kahle imizi eminingi nawo umungcwe
0: imvamisa
3: imizi yebuningi

0: bathi na umuntu ukuthi ingoba bazi banomuncu.
1: Hayi kanjani baba?
0: Hey, abantu abaningi abamukeliwe emndenini bayantanda.
1: Oh.
0: Uma ukholela ukuthi usebenzisa ithonga, yazi ukuthi umuntu akini mengangenile emndenini umuncu. Umuntu uma uyikholwa mhlambe umuntu engangenile ezulwini ngendlela yokholwa nawe usho lo muntu umuncu ngoba umuncu kahlehle yiwo lo onomo okhanda umona kubantu umoya onomona ngoba awumukelwe indawo uyakwazi ukukhanda umuntu abombulali
1: umuncu
0: kathenga nanhloso nje ukuba umbulali ishintshe njengani ibumbulali kanti ihlelwe lo muntu ongamukelwa ngandawo.
1: Oh.
0: Abulala abantu enze yonke imgilingwane abisigebengu manje esizenza ukuthi sophunyeka bemphete. Kodwa kothi ngelilanga wona umuncu umfaka ecaleni elikhulu ke manje siyomgcina ejele. Sekufuna usebenzise omunye kakhulu futhi.
1: Awu.
0: Ya kade ukufaka into engathi uyaphunyuka kanti awuphunyuka udlala umuncu. Umuncu futhi uyenza ukuthi uma nihlaba ekhaya ngoba nina nubali lo muncu lo kwesikhathi lomuntu ngoba nazi ngaye niyamhlabela nje nina nazi ukuthi uright kanti animxoliselile la ona khona
1: ayibo
0: nikande nihlabe nje kufa abantu emva kokuhlaba abanye baphele lomsebenzi abanye konakale lo izinto yiwo kumuncu.
1: Okay,
0: umuncu futhi uyakwazi ukuthi uthi uhleli uzwa ngathi khona umuntu odlulayo. Uzuqalaze ngoba ngowuzwila khona umuntu odlulayo kanti umuncu omunye ukambona umuntu engathi khona umuntu odlule ewindini kethi ukumele eminyango yolunguza akukho umuntu yiwona futhi umuncu
1: uyakwazi futhi ufika ungqongqoza
0: uyakwazi ungqongqoza umuncu noma futhi benotikoloshwa bebenze ngokufana ke lapho kodwa nomuncu uyakwazi ungqongqoza kanti umuncu uyakwazi ukuzwa ngelanga ngelanga uba ngathi khona umuntu okhona endlini kodwa ongamazi ukuthi kumamaphi.
1: Ya
0: omunye umuncu uyawakhalisa amabhodwe ebusuku.
1: Hayibo.
0: Ukhole koko. Ungazi uthi ekishini ubalothi into amabhodwe. Mawungayakhona akekho. Umuncu. Kanti umuncu uyakwazi indlela onomona ngawo ukuthi wena emsebenzini lo muncu wakini. Ukwenze noma wenze kahle kanjani ngabe isekhulwini zakhona kubaphathi bakhona kodwa into yakhe ingezwakali.
1: Ya.
0: Ingezwakali. Wena uthi wenze kahle. Kodwa akuzwakali. Yes, akuzwakali. Noma ungawenza ngesikhathi umsebenzi awunconywa. Ubona umuncu.
1: Yeah.
0: Wenza abantu ekufanele bakuthande bangakufuni. Ukwenza umuncu futhi indlela onomona nga ukwenza ube late emsebenzini. Kanti umuncu.
1: Yeah. Kukhona kuputshukayo la engingazi ukuthi uqhamuka ngapha uthi ke sibone ukuthi ngabe kwenzakalani lana ake senze kanje na
2: Dead Music Love This Era umkhumbulo we FM 107.6 FM.
1: Yeah, isikhathi lapha manje ke imzuzu esimzuzu eyishumi na nemzuzu emithathu ehe. Yeah, ngizama ukufonka njalo ngibheka ukuthi laba baphutshukayo khona bakhuluma laba engabazi ukuthi baqhamba ngapi ngoba emshinini yamanti ngiyabheka la yonke into ivaliwe konke kuhamba ngothi lwakhona mhlamba ake sithi ukuqhubeka baba ayingeke baphutshuka ake sitheke ukuthi ngabe kwenzakalani yo ake senze kanje ke sithinte la

0: nomunye umuntu uma lapho kade ejwayele kulomuzi nakhona uzonikhathaza
1: oh
0: makade umngani walapha uzoba uzomkhathaza nomngane wakhe
1: yebo
0: angakwazi ukukhathaza nabantu abayihlobo zakhe ngabo umzala bakhe ngabo bani obalelo umuncu namaphona ingwane futhi
1: Ayibo.
0: Ubuyela sikhulume ngomuntu bangathi uzoyiphasa kanti uyena ongenile kuyona isakazekelelo interview yakho ushintsho labantu abathe bazoqasha bashintsha ngathi akaze bayikhuluma indaba yokuqasha uyona nje umuntu. Yena kumfundisi umbudisi anga angangena kuyena ashumayela into erongo kokuqala lokho. Mesungena kuyena ashumayela into erongo.
1: Ayibo.
0: Umfundisi ashintshelwe abantu kade bathemba.
1: Oh
0: yes angithi bakhona abantu abangaba umuncu ngokwesonto kade nazi ukuthi bayasonta benza right kanti abenzi right mase kufanele bamukelwe ingilosi ngemthetho yezulu bangamukela babuye kodwa bazoba sesontweni nani abasenzi into right sebeyahlukanisa ushintsho labantu adu bathemba bajike bathi imaliza ngakuwena abantu bakhonondele yonke into engathi wena ushumayela kangcono bakuthanda kakhulu uxa uthi wenzeni
1: manje
0: umkhokheli abemuke kude ngemfundise eqomene nobani
1: noma
0: mbani ufuna ubani ana kamfuno omunye nomunye afunyana kuba ingcova stambu nje khona amandla asehlukane kathathu asehlukane ka4 asehlukane ka5
1: kanti
0: umungu ongena phakwabo ilabantu abangamukelwa abasike ngoba amanga wafuneki lemhlabeni mona amanga kakhulu oni izinto zabantu uma sekufanele uye phambili ufike ungamukela ufuna uzoqamba namanga lesontweni uqhake ingane encane ngakho eqamba amanga esontweni igcwele abantu abadala ishumayele namanga ngelinye ilanga igona ngithi umungcwa nawe unezinto zawo ezonayo kodwa akekho umuntu okakhulume ngomungcwe alikho futhi ilanga lokuthi asike sicelele abantu abafa bangamukelwa kucelelwe bona ngoba baningi abantu abangamukeliyo bayimungcwa njengabahambe bema ngegxobo bayeme endleleni uqake ingane sibhema ama drugs kangaka kanti idlala umungcwi ufuna kubhenywe

0: Macu. Hayi mona bafana balabona babake sedli lafana bathi ke hey isibengiwe. Ngabangithi impumelelo nje. Eh bathi simenyiwe kwacebisa ziyawushaya asishone khona bafana. Uyabona ke mangabe ufike emshadweni. Awuyeke lento ukuthi utufika nje usunkunyuntshwala sekubukwa wena ke manje ngesikhathi sekuyadliwa usuchitha ukudla kuningi hey hayi kahleni bakithi hawu kahleni okay alright angisho ngithini kodwa nje ake same ukuthi mangabe ngempela understand aphela ukuthi uze emshadweni nje la futhi ke iba womenyiwe musu kuba isidlodlo somfakela Nina yangumbekezela umuntu othumenyiwe emshadweni athi asambe naye. Ngingame ngiwe mina. Hawu khohlwa. Khohlwa. Ake ngimina ngikwenze lokho ngoba mina ngidanda kabi. Uyabona nje ukuthi ngizofika emcimbini ngingamenywanga. Sengiyasefanele manje ngiloku ngiyancikiswa ke manje. Kakhulukazi emshadweni yazi ukuthi emshadweni imvamisa emshadweni namhlanje bayabalwa abantu ukuthi bazobe bengakhi. Nakho ke wena ke manje kumenywe wena na usumemo wakho hayi come on guys awukwazi ukuthi kumenywe wena na usulanda umngani wakho laphi khona oyi okay kunomlalelo lapha nokuthi kuyigejile inamba kababushoba lensimbi inombolo yakhe ithi ke 072 bese iphindwe 26 bese kuba wo 5 abathathu no 62 ngicela ukuyiphinda u 072 kuphinde kube u 26 o 5 abathathu no 62 ya number kababa ushop ya okay yabona ke manje emzuzu esele kusele imzuzu eyishumi nesithupha kwelami washa ngisebenza ngalo ngaphambi ba ngiphume mina kanti ngingo 12 ngensimbi yeshumi nambili uzobe sekhona lana ke u DJ Nice ezothi ke mini bebade yey Ngiyayisaba ingoma edlalwa lapha ngindlela emnandi ngayo yehle siphundo.
1: Music, love this song. Umkhumbulo FM 107.6 FM.

Kanti ke indaba zamanguni indaba zabanguni othike into yami isikhathi lapha ngamanje imizuzu yishumi nemizuzu yesihlanu ngaphambi kwasha ihora leshumi nambili mina ke ngingu DJ Masinga undukuza abantu azimshaya izahluleka unohamba bengamthanda bakubona bezizwe bangcono bezizwe kunabasekhaya imina ke lo mafavuke njengedwanga bani lutho ngiyofa ngoba sekuvuma uNkulunkulu esengibiza umdali wami umveli nqange esengibiza uJehova sengibizwa uJehova Shama ngeke ngize ngife ngenxa intando yesitha uSathana sesizwile ukuthi bakithi kugcwele imingcwe emzini eminingi abantu bengazi kugcwele otokoloshe kugcwele umdliwa konakele sesizwile bakwethu into enza ngiyengathi ngiyinqamula lengoma ngizi ngoba mangithi ngiyilalela mina la ngilalela khona hay ngizo sengathi insimbi ikhala kahle kodwa lo ocula ngizo ngathi ucula ngathi sembizeni anga noma indlebe zami nezonakele ah

Uthi lo mlaleli sawona umsakazi uthi ngiyakuzwa ngikuzwa kahle ave besimemela akube bayeso yekani uthi manimenyiwe emcimbini noma kungase umshado kumcimbi nje umenyiwe emcimbini nawu sumema bakho haw uyazi bese ngimangala ukuthi abantu base bebabaninga ngoba mhlawumbe bekunesikali esithize sabantu abafanele babe haw sase shoda ngeyitulo manje besithi sibale kahle kanti hayi kuneyinkosi malanga ezosaha la bathi umnye wathi eseshonile bathi abangani bakhe hayi sazoke sisale siphuza kahle awuhamba usiqedile usisaha wena kodwa enishona ukuthi madoda sengaze kukhulume kanjalo noma eseshone ngoba phela bakhona ozomathuba yonke indawo angazi asazi enye into engingathanda ukungayiboni kahle mina ukuthi abantu uma bemenyiwe emcimbini angisho ukuthi ngithini ngangizwa kabakithi angazi lutho nami bandla ngiyingane nami ngiyafisa nje ukuthi sicobelelaneni kodwa ngiyengibuke ngathi akukuhle kahle abantu ufika emcimbini uvele nje useyinhlabathi asazi ngishukuma ay lo muntu ngimeme emcimbini wami kodwa manje maye sesefika senje sezongonela umcimbi noma kukhona okhuluma lapha athi ah vela memeza kakhulu mthambi khona nezicukuthwane lana ah memeza hey wena sasifunda nawe wena ayikho right lonto bafethu uyaphazamisa manje sekubuka yena lo muntu kuthiwa ngene imkhipheleni eminyango ay kodwa waphi yena lo muntu lona osiphoxa kangaka lo muntu okumemile usethini manje yena ube ukumeme kahle wathi fike emcimbini wakho wena ufika wena usuvela usuyinhlabathi usuphuze lokho okungazwani awusazazi kwa wena ukuthi ubani hayi kahleni bafethi hayi ngeke kwafana lokho umuntu uma kuthiwa awushayela bese vula umphimbo shokoloza umuntu aphuze elada kwakhona madoda wabona ukuthi hayi khona ulahlile umthwalo imbongolo madoda mase kunje bhemile hayi mina ngiyazi lento madoda angiyazi nje hayi ngilandele naba bayini ngizothi bazothini ke bona ke yebo bayini laba hayi ngeke imani bayini ani main ho hayi ngeke abana bayini hayi manini hayi manini hayi hayi mani abame bonke nje laba hayi bam hayi hey ngeke yazi ukuthi indaba ngibamisa kukhona engiyibonile dawu ukuthi abantu abalokhunge lapha kanti hey hayi ngeke bafethu hayi ngeke uthi umunye uthini manje uthini umsakazi umsakazi sangamuzwa manje uthi hayi chabo hayi mina ukuthi ayingiphathi kahle le ndaba hayi impela hayi hey hayi khona hayi ngaba sengathi kunabantu abathize engibahlasela kanti cha kaeni bafethu manje umenyiwe emcimbini awuzami indlela ukuziphatha kahle musa wena ufuna ukuphathisa ngamahloni umnikazi womcimbi okumemile awuziphathe kahle usuphuze kakhulu usuhwitha nabantu besifazana nezingane zala ekhaya ezamantombazana seyihwithwa uwe manje hey seyibalekela wena manje ingane la ekhaya zamantombazana hey ngoba manje hayi cha usuyihala njonje impela kuyabonakala impela uthi hayi khona mangabe bemenye ubaba la ekhaya seziyasha ingane sithi ubaba wazosimemela inkosi yami kodwa uhlobo lolu leli zimzimi leli elifuna ukusidla uhlaza kanjena hawu ehini webantu hawu hayi asiphatheni kahle bazalwane bafowethu masimenyiwe emcimbini musa futhi ufuna ukubukwa wena ufune kubukwe wena emcimbini ukuthi uyazana vele baningabi kukhona ongathola ukuthi bangaphezulu.

loni leli zimzimi leli elifuna ukusidla uhlaza kanjena hawu ehini webantu hawu hayi asiphatheni kahle bazalwane bafowethu masimenyiwe emcimbini musa futhi ufuna kubukwa wena ufune kubukwe wena emcimbini ukuthi uyazana vele baningabi kukhona ongathola ukuthi bangaphezulu kwakho ngokweyikhundla nasemphakathini ngoba kufana nokuthi ufike usiyohlala lapha phambili angifuni mina nje hayi angifuni nje ukuthi ngiqhame ngibonwe ukuthi hayi usengifikile nami bese benzana abantu ngami ngoba khona abantu mhlawumbe abangcono kakhulu kabi kunami abakhulu nabadumile hayi bo hayi ngeke bafethu azameni indlela nje ukuthi siyiphathele sengiyahamba manje sengiyahamba manje bafethu bekumnandi nginani awuthi ngibone lapho kuke ithini into yami nawe mdlalili kahle kahle all right asibonane ngolwesithathu same place same time same microphone same studio uzaba abuse bekhona kusasa ngolwesithathu yimina nawe sikanje ay azange ngibheke inamba engizovuma ngayo ngifuna inamba ngoba kuzongena DJ Nice manje manje ngifuna ngithole inamba engizongena nga inembe ay khona manje angivuli ukuyidonsa kuleli bhodwe leli ay khona ay angazi noma le ngoma engizophuma ngayo la yiyo into engiyifunayo nengicabanga bengiyifuna himarot ay bafethi yaza kusavumi ngihambe hay ngiyangiloya yini kanti akuzavumi ukuthi ngilishi ay ngcono ngiphume ngale ngoma le phatha phatha Jonathan Butler bayo.

Alright, angakuvaleli ngaphandle wena bese siya lapha endabeni. Uthi ushatini kodwa udayiswa kuphi yo bekuyinkosi yami.

0: Le ogwa namhlanje siyabonga nkosi ngezi khathi zonke osiphezona amen amen.
1: Oh yini kyajuto afunde makhaya empela ke kulungile siyabonga thank you.

0: ingane ebeleni.
1: No, no mama naye mthi mama uthi use right phela ngithi ngani mesiqedile leli leyingane kuba leli ukuthi usumkhipha elo cousin kwi kwilento ithindi la lo what what kuba ngabantu ngisincane ukusha amagama but angithi labo musuzama ukuyekisa ingane kuye kube khona nethini elinye futhi elivula ubisi not ukuthi yabo
0: kufanele lelo lokhuzana nginikele I tip lento yoma purity yonke le level purity thatha amalokhuzana ama veggie nje bhekelela ama receipt lapha thatha ama veggie laphana qobo waqobo waqobe noma wagaya ngale shandisi le kule I blend shay then mase ufake ebhodleleni imunca ingane noma uthathe spoon uyilokhuza lento yama veggie ayibanhla ingeke ngiyacela bakwethu ngiyacela
1: Ngoba bathina khona nje MT akekho umuntu ozokwazi ukwenza leyo nto ipurity ngani yayidla mekanje wena shothi wena uzoba nalelo joko nje ozolenza noma kuthi uyavuka emsebenzini ufanele wenze leyo nto uthi ngane futhi ayethani ngoba phela yenziwe ngendlela e right na wena ngeke uyi blend ngalendlela ingane izolthanda ngayo
0: All right anyway wakhuluma umama

0: FM njengoba ke sifisile ukuthi cha nawe ube ingxenye yohlelo lethu ngashala no WhatsApp 0623151986 noma 0334423970 noma 0334423991 njengoba sibuza ukuthi cha ngabe ngempela lengcindezi ebhekene no advocate Andrew Johnson isimenze wasula esikhundleni kodwa ngabe iyayibuyisa yini public trust kuzona zonke lezi inhlaka esikhona emphakathini asiphinde sizame siucaphune lo layini usemoyeni sawubona siyakuzwa baba kodwa umlayini awumuhle kahle kodwa sizozama ukuze uvo lwakho baba
1: awuzamaithi mina ukhongoletauzisa nathiwa kuphuma uphezinto okhona awubuyisisa bombhei noma ngabe yi-tapebalist kodwa abambuyisi noyena zokwazi ukwenza uzinzo labayani noba yini khona ngoba ubaba oqotho bandla sheni ukuthi ke nje umuntu ongayena umxhosa akathembi ukuthi uphilile ekhaya ekhangakhileyo
0: baba sisakhona
1: usiyakhona
0: yes baba sisakhona Yes, Bob, yes, Bob. Sakhona baba 77 lapho baba 77 hayi siyabonga kakhulu ke kubaba u 77 esishayela la emsakazweni umgungu Ndlovu 107.6 FM cha bamayini uveza ngokusobala ukuthi cha uyafisa ukuthi ke uma iqembu le African National Congress lifisa ukubuyisa uzinzo ake mhlambe libheke lapha emuva kulo mongameli abaseke baba naye umongameli ke lapha ya ubaba uThabo Mbeki mhlawumbe ke ngathi nje uPaul akukhona sovulela nakulunye uta
2: ya angiyacabanga ukuthi ke vele ifade ukhumbula kade kukhulunga ngama veterans kuthiwa akube yona ahlala lapha ebheka khona sisinga

0: Asiqalise kakhulu babu 77. Asiqalise kakhulu ke uline sicela ukunqamula ngenxa yokuthi ke cha ngathi ke awudonsi kahle ngalesi sikhathi khona la emsakazweni umgungundlovu 107.6 FM. Sithola mhlawumbe babu 77 uthole nje indawo e right la sizokwazi ukuthi ke cha sikwazi ukuthi ke sikhulume nawe sikuzwe kahle konke ngoba cha kunobhiqi hiqi sithi siyabizama ukubulawula.
1: Ndi number ngenza ukuthi mhlamba oyibiza
0: inamba mhlamba ke inamba ongayibheka 0333423970 0333423291 izona inamba ke mawukuthi usuka wayisebenzisa enye yazo ubheke kule enye ngoba cha siyakuzwa ukuthi uPaul ngalo udaba lolu oluthinta amadoda esisanda kulibheka kanti ke ngalesi sikhathi ke sisakhona la emsakazweni umgungundlovu 107.6 sibona ukuthi futhi siyakwazi ukuthi ke simcaphune baba usemoyeni sawubona. Yes, baba, siyazama ukudonsa kancane yebo ngiqhubeka.
2: Ya, bengithusakaza ukuthi siyacela nje kuyinyanga yamadoda. Uthi kuyinyanga yamadoda, abantu bayabuchaza, amadoda afuna elemntu yobulwane singamadoda. Singabuye ebusweni, singabuye ebusweni. Zingomsila ngoba
0: boga kakhulu ke lapha ya kubaba u77 njengoba kade sishayele khona la emsakazweni umgungundlovu 107.6 FM njengoba ke sikhona sikubhekele ke izindaba ezithe zahamba phambili imizuzu ke imbili phambi kokuthi ke sikuthulele lona ke lolu hlelo lethu lithelwe special kanti ke ngenxa yesikhathi babumayeni sengathi ke zonke umgodle kade siwuphethe sizojika nawo lapha singawuthululanga wonke ngenxa yokuthi ke sibuye kuningi kanti ke ubabu 77 uveza kumqoka ke ngalesikhathi ngemuva kwalombiko wethu kaMayor Ungcongo uveza ngokusobala ukuthi cha abantu ama emotions amadoda awazikhuphukile akhushulwa abantu abathize benzani bona ukuprotecta ama emotions amadoda into ayiphakamisa u 77
1: ngicabanga ukuthi ke sibonga babu 7 ngoba I think my phone uqhama nento abantu fanele behlale beyibuke beyibhekisise siyibuke nathi sizoyifunda ukuthi ngempela yini enziwayo uyavesa ukuthi akusetshenzwe ukuthi kulungiswe lesimo ngicabanga ukuthi ke lapha ke umlaleli wethu oqavile isilomo sethu Mpokamncongo lento ayishoyo fanele sihambe siyinoma amakhwapha sibheke ukuthi kuphi esikwenzayo ukusiza isizwe kule simo esithi simo we abantu bethu labenengcindisi more especially uveza kakhosi

0: Benim kovuldum komiser benim dinimiz parayla.
1: Benim komiser abi ya da tuz aşağı benim dinimiz parayla
0: cay. Komiser benim dinimiz parayla. Kom kom.
1: Merhaba.
0: Ya bu ona ben yani kovun kulun kulun kastımiyle. Sıfasan gelin komo ya. Alright, oyun değil.
1: Ngiyabonga kakhulu olet.
0: Yeah, uyazi, awushake kancane
1: phela. Nkosi yam Jesu. Izwa likho namhlanje, ngibeze umkhuhlane.
0: Ayi, ngiyakubazi nomkhuhlane lo awungasuli. Nazo.
1: Ngiyabonga kakhulu olet.
0: Nazo.
1: Qathala abantu.
0: Ngiyakuthanda kanyami.
1: Ngiyakuthanda nami mawami.
0: Ngikhonzela zonke izomo zikababa ngithi
1: yeyi
0: nomntathu wethu omncane kangaka.
1: Ah, siyabonga kakhulu ma.
0: Ngithi enonkulunkulu azamlodolozi. Ngiyamthanda, uyangazi, uyangazi, ngiyamazi. Emali esafunda esikoleni.
1: Ah, siyabonga kakhulu ma.
0: Uhamba nebhasi lakhe. Kodwa
1: ngoba konke kankulunkulu. Siyabonga kakhulu olethi.
0: Okay, sasa lalela.
1: Ya olethi.
0: Ngicela ungidlalele enye
1: i-soul soul. Soul full, soul
0: to soul.
1: Ah, alright, so mama ngizokukhumbula ngizokuzidlala ngizokuzidlala.
0: Okay, ya ngibonga kakhulu angizongizodabula.
1: Thank you olethi.
0: Okay.
1: Alright, labano mamvetsa muje angidle ungiqhatha lapha. Yabona. Alright, nangula lo kunjani? Umela kuthi uAndreas umfoka mvolo uthinye no emkhaya. Kakeleza isigodi esincane ngaphansi ngaphansi kaGudlintaba kaMkhizwane. Hey. Ekhona kuzinda. Right, bizos manje komse libumbene elesishiyaka alombele horret. 8 o'clock empondweni bathi ngqo. Right, asambe nje sponsor sine ngomeni masibe ngomeni noma embeleni tathi sami semakethe. Sibuye sathi ingcinga ku 3334239970 kanye no 3334223911. Butume. Kodwa sitholile lengoma la. Kwale ngoma ngifunayo, abone ngoma ka Mr. LV. Paso lo da Fan Rose. Uthu Mr. LV here and now. Soltala nje kuze kushaye 9 o'clock. Lo da Fan Rose.

0: Raswa kakhulu ngama Phil Collins menye one more night. Imizuzu manje komuthi mhlane sele. Ngapha ngubomba lapha ni hora lesishiya ngalo luni 5 minutes to 9 o'clock. Sakufezo skhathi. Lo mzuzu obhlungu lo mzuzu onzima 0333423970 0333423970 0333423991. Lalela sengihamba manje. Sijoba la dihleli nabo nje. Just nje 2 seconds 3 seconds usho nje ukuthi no buhleli nathi. Len for someone, Sobona. Hello, Sobona. Hello. Hey, Anguzu, network yak shaka lapho ngane kwethu. Yebo, Sobona.
1: Njani?
0: Siyaphila njani nini?
1: Ngikukhulela kakhulu kulana nawe kodwa uhambela.
0: Sekushaya isikhathi phezu ngidedelo zakwethu abanye. Kebo kakhulu umabona kude. Dagi siyabona network yakushaya ke namhlanje. Ora isibonga labona mabona kude uthi nje ngihambelane. Ngibona ngidedelo zakwethu engane yakwethu. Esibabini mzozo.

0: ebefone labani ebengafone le chomi yakhe ebefone le prophet Makhawule.
1: Oh mngivele ngikusalathike lapha.
0: My Jesus Christ. Inkinga wemama kaloku ngithi wena kawusondele because kaloku lo baba uyakhala uthi umndeni wakhe uyaphela, but ke ngokuma ngibuza mina uNkulunkulu kwenzakalani, ngaboniswa ngomuntu olapha eduze kwalo baba lati izulu mandimtshele ukuthi siuqeda umndeni wakho wena. Usho mina wena.
1: Wena uzuthukathi wena.
0: Angizwa?
1: Ngithi uvumbukathi ngoba bese ngitshela
0: ukuthi awusekho. Ayi bo, ndivumbo kapi? Kade ndaba khona njena mina, wazongitshela ukuthi andikho.
1: Ingani ngiyasho ukuthi mina kulamalanga bengingasakuzwa, bengingasakuboni bese ngitshela ukuthi sengiqedile ngawe.
0: Oh, buzawutshela ukuthi uzawuqedile. Hayi kaloku, uma uqemamela wemama, nathi into eniyiphuthayo nina bathakathi ndini. Uma uqeda ngomuntu kusube usenza into e-right, mawuqeda ngomuntu khona ukuze uNkulunkulu azawuqala into ngomuntu. Benicabanga ukuthi niyaqeda ngami but uNkulunkulu waqala into entsha. Beningekho mama benise Egypt mina kulabo benithandaza khona.
1: Hayi ke,
0: yebo thunana. Ye mama, ndiyabuza ke ngomandla, uqeda la uqedelana umndeni wakho?
1: Mina ngiyaqeda.
0: Ehhe.
1: Hayi ngisazoqhubeka ngokuqedeke ngoba kusho
0: mina. Makasondele lo baba, makasondele lo baba uThobile, makangahambi eca kwakho, makangahambi. Because njengoba ngikhuluma nawe baba, njengoba ngikhuluma, makahambi lo Thobile because ndifuna umvana eca kwe phone yakho. Because njengoba ngikhuluma nawe uyaqeda umndeni and njengoba uqeda umndeni ubhizi wena u oh ibo lo mama.
1: Ha khulileke naye lo sengidile ngayo sinothungwane sami lesi.
0: Uthani? Oh, usebenza ngathi yasithatha ebusuku.
1: Hayi, kimi tazoyisho kimi.
2: Kanti mama uthini manje?
1: Awuthule.
2: Ngithula ini kanti unjani
1: la? Awuthule
0: wena. Hayini mithunani. So usebenza ngaye umzimba wakho uyawuthatha ebusuku. Ebele bevuka ediniwe lo tata kanti umzimba wakho uhamba ngaye uthakatha ngawo wena.
1: Hamba ngaye kuhle.
0: Waqala njani? Waqala njani mama? Waqala njani? Kwenzeka ntoni? Kwenze kanjani kaloku?
1: Ngiyadana ngihamba nenkosi yami nami.
0: Inkosi yakho uSathana?
1: Yebo, akusho uSathana iQueen.
0: IQueen uSathana leyo.
1: Uhloniphe.
0: KuSathana uzuhlonipha Sathana mina. Anihloniphi Sathana mina, nihloniphe uNkulunkulu wami.
1: Ngiqale kahle ngoba ngiqale kamnandi, ngiqale ngegazi elisha. Elisha elingenasoni emhlabeni, angifuni into engcolile engcolile ngiyisebenzisa.
0: Wayenzani? Eh eh.
1: Oh hayi, uthi uqoqeleke ngami. Ngendlela engi-proud ngayo. Ngiqale ngabantu abakhulelwe.
0: Ngabantu abatheni?
1: Ngabakhulelwe abazethule. Sneakers elifresh.
0: Hayini bethu na.
1: Umuntu asale igobhuzi yena itshele ukuthi uzophuma la afike athole umntwana esibhedlela.
0: Yo yo yo yo
1: ngihamba ngaye ekolweni ngiqedile umhlaba ngibusisekile la ngikhona nami.
0: So ke ngoku njengoba wena wayenza lento because ndibona waqala kwichomi yakho, ichomi yakho enguzanele yiyona waqala kuyo wathatha ingane yayo ikhulelwe. Ayini bantu.
1: Kodwa mina ngilutho kabuya na isibedlele. Oh,
2: sathi kimi mina manje uthi mina
1: ngishula ngithethula.
0: Ayo. Yemhlekazi, njengoba ngitshela nawe buza ubrother wakho, lo wasoleka ayiba usoleke kanjani? Mbuzo ukucela lo sisi. Mbuza. Njengoba uthi umndeni wakho uyaphela, mbuza bayintona asebenza ngayo.
2: Uzala lokho umbuza akafuna ukucela dadla.
1: Loyo. Loyo ngamqeda nje ukuthi
0: Ayini bethu nana.

yabona ke umusa uthi ufuna ukusurprise umuntu avela lala uthi ufuna ukumsurprise njengesithunywa esithunyiwe ngosiyami umuntu avela lala ulala kanjani uzalo ulala kanjani uzalo ulala ngaliphi lona nje uzalo awusikho sibonise samthola ni futhi

Asikahlulele phambili, asikahlulele phambili. Kwangishilo ngathi ngathi khona iqembu namhlanje, ngathi khona iqembu impela. Iqembu nje eliningi impela elizalwa ngomhla ka 28. Njani alengo belated. Ngatsa sizangosi ngayike namhlanje. Noma mhlambe la ngizobu belated. Ngathi sikudla ngobelated. Kanti bazalwa namhlanje kwenzekalani ezweni sakhile. Akakwazalwe namhlanje. Njani. Ayibo. Kwenzeka kanjani. Sike sibone ngidlulela phambili ukuthi uba nomunye engimtholayo la. Sike sibone. Siqale ngoba siqale lapha ngonomfundo sibiya phansi leko bhata kavuba mas. Sike sibone ke manje ukuthi ubaningi munye esizomthola. Meke ukuthi uyazalwa noma ubuzalwa ifoni ayihlale eduzane ngoba mhlawumbe kuzokhale yakho piti piti mabulane. Hey, cishe kashe nje. Sikusasa ngithule, kusasa ngiyivala, sike sibone ukuthi ubani esimthulayo la.

ama-decisions abuye abe nzima ekumele sigcine siwathathile ngoba phela on the other side uzosho na ukuthi le ngane le lo muntu lo wangitakula kukubi lo muntu lo wangenzela u-A no-B no-C lo muntu lo sisuka naye kude kanje lo muntu lo sisuka naye kanje on the other side umzali wakho lo yabo isimo mesisike njena-ke siyininto isimo mesikanje 033-342-3970 noma laphana ungithinde laphana ku-WhatsApp ungisendele nje umqhafazo laphana ku-WhatsApp uthi nje 062-315-1986 sobe sesufunda laphana umyalezo wakho bukhoma emoyeni onkwamanje ake ngilandela phana intokazi umahu laphana ethi nje nami ange